mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo tuesday ojo isegun oni lojo isegun gbogbo eyan omo olohun te ni anfani lati gbo mi kakakiri agbalaye olohun yo segun fun o e dide nle e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan eyin ayanfe e ma bo e ja lo dupe lowo baba mi e ja wa dupe lowo baba re ose yi gangan la lo iyo wa o sin to le ye mo ose yi ni only communion service ninu but ni ola ni agbara eni to ni aye atorun lati bere si lo iyo ola wednesday eni kan ni ah mo ti e ti gbagbe awon nkan te so mo nbo e wa e ja do bale e ja kunle e ja dupe lowo baba mi baba re mummy won ji osu o lati mo ki jesus re ku ise daddy e mo ji osu yin lati ma do bale e yi ka otun e yi ka osi e ja dupe lowo baba mi onipekun ewa arugbo ojo oba to ju gbogbo oba aye lo be se do bale yen be se kunle yen woli ode kunle e pabra lo nso pe o emi ndupe temi se won na dupe ti e mo dupe temi engineer e ba mi gbe orin yen soke ka ma fi yin olohun ninu ewa iwa mimo re ah oni ni 2209 2026 bi awada bi ere osu yi atodun imo nlo sopin emi re omo nlo sopin mo dupe ti e

0: Jesus to se mi o se mi dada o se wo na dada olorun yen ni o se mi dada o wu wa dada si mi olorun dada lolorun mi olorun dada ni oba igba oba akoko ipa ninu ipa ati ase ninu ase Jehovah olorun to ni gbogbo majemu ni ikawo ada ope pada fun o mummy e dide nle daddy e dide nle e ja jo ki hallelujah meta ka fi ogo mejeti ko je mewa po olorun ti mo gbo pe eda yo gbo pe mi ati wa wo gbogbo n to se ni abuse n ti tele n to se ni ase ti lo nje be o pada ni ase yori lori e so le ba wa ki hallelujah nla meta yi ka si jo si ogo meje. Somebody shout three hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo meje, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Oluwa ni enikan gbo mi laaro yi, ofa isan bo sonu lara re. Bo se n kigbe ogo yen, gbogbo isan aten to sumo to ni isan. Bayi ni Oluwa wi, iwosan kan o. In the name of Jesus Christ. Eyin oyan fe bi e ba gbagbe te ba ranti ni ojo Wednesday to koja lon ni mo ti soro your last enikan ni kin le son pe ma ran yin leti bo kin to ran yin leti e ja se bayi se ri gbogbo orisirisi eroja ni awon omo Olorun ma fi jagun orisirisi eroja ni nbe lowo awon woli re mo si ti se nti woli je mo ti kowe le lori awon eyan ti niwe yen now e wa gbo nkan ikan ninu eroja ti opopolopo wa ki ko bi ara si to si po bi a to po janti rere to ya mura iru e ni iyo gbogbo eyin omo Olorun pata le pade mi lori Facebook laaro lori YouTube amomo fe soro loni Tuesday ati Ola Wednesday a wa gbe iyo yen wa si inu church ma wa so be se lo titi wojo Sunday because Sunday yo je only communion service o su tin lo sopin niyan a mo dogbon gbaradi to ba di on di wow a se nkan kan enikan ni October 1st ojo mi nira e je nde mo o wa le mo je lu ibadan ni agbara eni to ni aye atorun ni bulletin gbo mi eyan ayan fe ni bulletin gbo mi eyan omo Olorun ka kakiri agbalaye e je nla gbogbo enu le kin so bayi wi pe ikan ninu eroja ti ki lana tested and trusted only yo Moses so risi risi awon bi ti olugba lati soro nipa iyo mo nbo e je nkokko fi oro mama iwole se ri orisi risi ogun lo wa esu te nwo yen o ni strategy bu lowo o opopolopo strategy te su mo lo o leyin omo Olorun ki ko bi ara si se ti era ye gen si generation aye awon mo sin abenu atelu gbogbo nkan ah opo won mo je pese iya o enikan ni kini di tori pe oye ku die ka to fun won ma sare mu kesi obirin ma mu testimony re ke wo bi togun odun meji la gba wole lowo nkan ti o to nkan se won so nkan fun ogun to ba ri to rira bata in ti o to nkan na la fi ti jade aro yi o le die o gbogbo eyan omo Olorun odekunle Epaphras de ti pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok odekunle Epaphras la la yin gbegbe ye kan ponmo laaro yi e saba mi wa iyo gbogbo eyin te ba ni lo bu mo ti fun awon kan to ba tun do lati ba tun opportunity e ti mo gbadura se to fi lawon kan lowo now e je won to be ni so mo nbo
1: e ka ran o baba mi oruko mi ni Idowo Olabisi lati Eko e mu ru pelu Olorun ojiji pe o je ki eri ko kan mi na o se le pe ni 2013 mo se introduction nigba ti mo se introduction tan ni 2013 after introduction mo kan sun na ni mo lala pe bata ti mo wo fun introduction ko fo lo bati de maji ese kese na me re bata yen mo nbi ti mo ko si
0: mai ori wo le fe ko si lu gbedu yi nigbati ogun buruku bere latoju ala on lo fi je pe nigba mi to ba gbota ni emu yo e ja lo mi ara won kan yi o wa bablika gbogbo ogun lo ni orisirisi strategy ti e ti won le lo lati fi combat e e wo ru ya inisin 2030 engineer kilo wa sele si
1: so fa nta gbadura so leyin gba yin gba to 2014 march 1 mo se wedding lati gba yin won wa omo si mi re
0: e wo nkan won bere si wa omo titi lati 2013 won ro omo o enikan ni won ji bata loju orun won wa ti loju aye ko so omo loju aye ninu igbeyawo That's life. O pontin si oyi mo je ntan o afigba to ba tun ba ya anointing esu alare kereke ni pastor esu ra kayin kale daddy esu gbiraga aya kale bawo ni eyin te ngba ise lai moye igba bo ni gbogbo ese wa koluku musu eyi ise e ri gba mo eyi owo ko wole mo gbogbo e wa koluku musu o wa da bi ese telo e fura e buyo die nu leyin nisi baba si tin se tan bayi e pade mi lori YouTube Facebook and TikTok odekunle epafras mi e bayi de olohun kankan chat o e kan lo wa odekunle epafras odekunle epafras oyun si si odekunle epafras lo wa nbe o ti reti o ni follower to poju dada mo be ni keni chat iyen lo be se ri ni ola iyo tin ba gbadura si nisin e gbe dani wa si church lola e jo bi yo sari pari n tin so ki n le so die lori iyo
1: so gba to 2024 e wa si first square gba mo ni eko wa wa si first square ni mo fi da ko mo ijo olorun jiji so ni 2025 e so pe awon to mo ijo olorun pe ki won wa yen ni February 11 2025 mo wa o mo to pe olorun jiji be mi wo ufana fun mi o si yen mi mo je olorun fun mi ni opokun lantilanti mo dupo lowo olorun ojiji e si baba mi ifamiro yen yo ni gbe o olorun atun mo wa pelu yin e ni fi e ofa ise mo se ko ni ba won mo yin thank you sir e ba mi ki mama o da bo ma o da bo sir
0: se le dide mommy se le dide daddy e gbe iyo yin dani e wa rin lo si waju e ni baba ba mi da majemu iyo ba mi da majemu oniyo lato ni lo iyo ti mo gbe dani ji o sise fe mi na in the name of Jesus Christ egbe ikilo ki se pa nbo iyo ki se pa kan agbara kan to special bo ba se so tele si o lo njo yato anything ti woli ba so tele si tabi ti woli ba fowo kan o ti ku ni nkan lasan o di majemu olo fun eni to ba gbagbo eni kan ni kini divinity ba gbagbo prophet and mysterious people they speak nonsense that eventually become sense eni kan ni kile wi yen woli lawon eyan ijinle ti ma so nkan bi isokuso ti o si pada wa mu nkan to da jade o ye fc yo yen le e je ki n sare lo e si yo yen le mommy e je n sare lo sinu iwe letifiku leticus chapter 2 e je ki n ka verse 13 iwe letifiku leticus chapter 2 verse 13 egbon ti bibeli pa lase lati enu mose oni ati gbogbo ore bo onjije re ni ki iwo ki o fi yo ko fi yo dun ki se pe ko fi si ko je ki yo dun gbogbo ebo onjije re ni ki iwo ki o fi yo dun be ni iwo ko gbodo je ki yo ma jemu olorun re ki o ma se si ninu ebo onjije re gbogbo ebo ji ebo majemu ni o irubo kini kan ni o gbodo o dase o gbodo maji oniyo o ni gbogbo ore ebo re ni ki iwo ki o si fi yo si e meta ninu fasi kan o si da koyo ni igba meta ke le mo bo se serious to ni gbogbo bi ti e ba tin gbo mi ofin akoko ti olohun pa lase fun mose re enikan ni se bi se be enikan na ko lo wa ni bo won ti wa tun loyo now awa pada lo sinu iwe second king chapter 2 eje nka verse 19 ibi ti an ti koko lo application yo second king chapter 2 verse 19 won ni bibeli so eje nbere lati 19 ye awon omokunrin ilu na si wi fun elisha pe ki esi itedo ilu idara o bi oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile sa se ri ilu ti won pe ni jeri ko mo ti so njo ni ilu olope ni topography be dagan oni bi oluwa mi se ri won so won fi ilu yen sun won ni sugbon kan buku to sele ninu yi ni pe se ro mi ti nbe nbi omi be ti buru se wa ri gbogbo le yi o ti sa de bi wi pe ko si eso mo mama e gbe ese meta si waju e roju dide a mi mo to ti buru tabi to sa mi mo ti o sise mo nu le re ah olorun iwo lo pa lase pe ni osu september osu baba bayi ni ki nbere si lo iyo ki nsi ko won bi won se lo gbogbo eni to ba gbagbo ti o deja ta bi ti o so pe ta lele ti n do yi won to de gbogbo eni to ba mo tele instruction yi iwo lo pase o oni ka lo iyo je ki yi pada nla ko de ba won gbogbo ti o sise ninu aye re gbogbo ti o sise ninu aye awon mo re ko bere si sise gbogbo eyin te ni shop ti won ti so di korofo iwo na wo ibi ogba shop si da oja ni ota e ri leyin iyo ta fe lo yi opolopo yin le mo gbe nkan ti tun wole in fact awon kan nbe ni bi ti won gbo mi to je wipe ni kete ta ba ti lo iyo yi igba ti o ba fi di ipari osu o kan ipo bere si owo owo kini owo to fi rale ta lo so fun opo le ko estate ma je mu iyo la fe ba yin da oni gbogbo njije re je ki iyo dun Leviticus chapter 2 verse 13 o si da po iyo ni igba meta in to je ki nkuku joko ti iyo oni pe kilo de ti olohun so wi pe ogbodo fi yodun ogbodo loyo e si gbodo je ki yo ku ninu gbogbo eran ebo sisun re ibe ni eru ti ba mi lonu fasi kan ki olohun si da po yo ni igba meta mo miri mi e wa tun gbon to so tele won ni ni verse 20 o si wi pe e mu awokoto kan titun kan fun mi wa o wa fi kun e si fi yo sinu re bibeli ni won si mu to wa oni e lo buyo sinu e wa kilo de ti yo ri bayi verse 21 won si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo eyin kan be to je pe die ninu omi tin be nu le yin ten lo ma ni ke da iyo si nigba tin ba gbadua si tan ti mo ka gbogbo samu to ni kin kasi eyin kan be to je pe shop e la buyo si eyin kan be to je pe abe be die ni manike lo mantu ke gbe iyo yen si fun awon ojo die eyin kan be nu ona ba wole yin ni manike ti lo iyo o lo je ki n so bu yin pa ti bere si lo eyin kan be to je wi pe ile to ra yen gangan lo gbe iyo lo to lo mo mo da si ori ile yen e ba ka ma kwa menasha alada mo so le kan na gbogbo ti aye da duro gbogbo to buru gbogbo to sa olorun jo bu ola si oro re afi to ba se pe wo ko lo fi asiri han mi gbogbo eni to ba tele to ba ba wa se je ki yi pada nla o de ifa e bi awon woli tun so fun mi oni iko mi awon ojo isemi kan be te mo pe ni sunday oni yo gege bi ohun olohun a to ti gbo nkan ti tun mi re gbogbo eyin omo olohun te ni anfani ati gbo mi kini woli wa se bibeli ni o si jade lo si bi orisun omi na o si da iyo si o da iyo Bibeli ni o si da iyo na sibe o si wi pe bayi ni Oluwa wi ibi ti iyo lasun ti le da sise re ibi ti iyo lasun ti le da fon re ibi ti iyo lasun ti le da jade Bibeli ni o si wi pe o so tele si iyo yen and iyo le sise lai se pa so aso tele si enikan ni oro la fi da ile aye oro ni ma ju sinu iyo yen ede ni ma pe si gege bi won se so fun mi ninu isipaya mo ti ri ede ti ma pe si mama follow program yi mo tun lo sori Facebook ma tun lo pada gbadua ejo mi e tun gbe iyo yin pade mi ago mefa abo odekunle epaphras baba mi o e ma ba enikeni chat lori YouTube lori TikTok ati Facebook ibe ni ma ti bere si gbadua bibeli ni o si wi pe bayi ni Oluwa wi emi si awotan omi won yi lati ihin lo mo si awotan omi yi lati ihin lo oh oni ki yo si ku mo tabi asale be ni a si awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha ti o so gbogbo eni to n gbo mi a si awotan igbeyawo awon mo re a si awotan igbeyawo ti egan pelu ibi olohun gege bi woli olohun woli odekunle epaphras lo nsoro yi ti ijo comfort life mission international a si awotan gbogbo eyin ti won ma gbe ise fun ti won gbe ise fun mo a si awotan gbogbo eyin te ni shop but ti shop we otaja a si esa oluwa ni iko mi wo baba yi oko ile kale e wo bo se je oloju mejila loke ati ni sale titi da we o ti re ni kankan gba leyin gba ti ba pari adua yi manike lo da iyo sibe wa won ti o tele gbogbo eyin to je wi pe ika eda lo mo ba pade eyin kan be to je pe won ti attack spiritually won ti attack emotionally gbogbo to se gangan gan bayi ni leyin adua yi e bere si ri ka olorun e wo nti bibeli so pada mo mu lati iwe genesis abo sinu we second king and travel lo sinu we ezekiel chapter 16 ibita ade niyan enikan ni san travel lo majemu titun ni bo ba ti mu nkan jade nu majemu lai lai to pari e si majemu titun o ti complete that is a complete statement ninu we iwe ezekiel ezekiel chapter 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni eyin kan gbo mi kin to ka ese bibeli yan o mo di ti nkan fi le omo di ti oje oloko omo di ti oje orise omo di ti oje admission omo di ti visa re ki vi bossi kin lo de ti nkan le pastor gbo mi leyin adua yi a se nkan to je abami to yato o si fi aye re yo gbera so n te le mi bi mo se mu lo sinu lu bibeli ezekiel 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni akoti oni ati ni ti ibi re ibi ngba won bi o ako da oni iwo ni ijo ti a bi o oni won ti da oni iwo awon kan won se bi won ti da won wo ni won da oni physically won da wo physically ati da spiritually oni be ni ako we o ninu omi lati mu omo wa we to so tele akoti fi yo pa o lara ai fi yo pa o lara lara oni be ni ako fi oja wi o rara no wonder asa fi yo pa won kan lara enikan ni woli se nlo iyo lati fi para eja mo babo awon ti won tele mi lo ateyin te tun tele mi lo si Israel ati Jerusalem adi odo kan ti won pe ni Dead Sea odo iyo be ba ti won gbo egbe bayi kiki iyo ni bi eniyan ba bo sinu omi yen yo le fo ni wahala to wa wa bi omi yen ni wi pe ko si eje iyo kan ninu e nitori pe iyo lo nbe nnu e ko si nkan kan ti nbe ninu omi yen ju iyo nikan lo bi eyan ba bo si to ba ni egbo lara to ba bo si o sare bodi enikan ni kini di febo fi iyo si oju egbo yo ta oni awon ti en ni kokoro ti en ba bo sinu omi yen nigba ti won ba fi jade ke se tenu emi na wonu e igba ti won ba fi jade egbo yen oju kokoro yen agbe kino fa o wonu o Dead Sea awon me yibo eyi won atawon yibo bi won se mo po babi leti Dead Sea o alumani eyo kan ti won ni ni ile Jordan stroke Israel tin sin pa opolopo bitibiti owo fun won oni Dead Sea o de be laipe mo tun lo be yin ten tele mi lo bi o go se nje ti olohun mo kiyin ku orire now inja ti bi yo pa o lara lati gba ta ti bi o eyin won ni ti fi yo pa lara yi enikan ni en bi yo para ebi la ko si a n soro nipa iyo ni now o to wa di pe ma ja mi bi oniyo e ja lo sinu we Matthew chapter 5 eru ba mi nigba ti mo ri Jesu olugbala to soro nipa iyo ati n to fi aye wa we ninu we Matthew chapter 5 egbon ti bibeli so ni verse 13 Jesu re lo nsoro yi gbogbo eyin te ni ki n prove e mu jade ninu new testament oni eyin ni iyo aye ase wo ni iyo ase won kan bi yi sa pere lasan ni e ki gbe emi ni iyo aye emi ni iyo idile baba mi emi ni iyo kini iyo ko se mo ni bi eyan ba fi 1 billion si obe ti o ba fi yo si obe yin oni ni lari eyin ni iyo ki lo de to fi je pe won wa nte o ibi to ba wa o ye ko go wa nbe ibi to ba wa o ye ka dun omo generate jade nbe ibi to ba wa o ye ko omo ri dunun ni ki lo wa de ti aye nso yo didakuda egbodi bibeli re eyin ni iyo aye sugbon bi iyo ba ti di oni ti iyo ba dobu ha ibi ti wahala wa re oke oni kini a o fi mudun ko si ni lari mo bibeli wa so pe bi ko se pe adanu o tun wa fi kun ki o si di temole ya tele se omi ni ko di temole bi yo ba dubu e ki gbe baba mo gba ki o to so mi dubu mo gba ki won so aye mi dubu mo gba ki won so ise mi dubu awon ise kan be to je pe systematically o ti dubu bawo le se mo to dubu ko sentiment yo wo e mo ko ni ni lari ko ni si ogo ko ni si nkan amuye ki lo si fa won fi yo pa o lara nigba ti a bi o olorun emi awon woli ni ikan mi fi isiju abami ran won leyin eleyi won bere simo ni testimony lo ni kongbe kongbe o se se ko mo ti gbo ijele to nbe ninu iyo oni mo si de re laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye jesu olugbala o tun pada reference si gbogbo iyo ko le mo pe orun oluwa baba wa ti nbe ni orun baba oluwa jesu christi nje je mo pe won ki sise ta kura won won gbe agbe kale bibeli debi wipe bo ba ni oye oye bibeli le mo yi o ojo ti bibeli ba yi o ri pe yanu lo simple ju olorun o mo de o si gbogbo awon ile ti an ti gbe iyo dani gbogbo eni ti o de jare gbogbo eni ti ntele mi bi mo se mu oro iyo yi je ki yi pada nla ko bere si de ba won ategun ti tun ategun igbedide je o bere si fe ninu ile yen o ni de eni ti won te mole o ni se foju di iyi pada nla yo de bo laaro yi eyan ayan fe an te si waju ni ola ni agbare eni to ni aye atorun mo kopa emekwo no yadali abadasha ni boleti ngbo mi engineer epe eni to kan iwole ko na sare phone ko ma se pe mi o ni dato mi lataro ki n to tun phone gbogbo eyan mo olodun te ngbo mi laaro I gbogbo eyan ni egbe iyo yin e ja gbe pade mi egbe pade mi lori YouTube TikTok ati Facebook to ba wa di ola ololai pepe yo pon mo nwe ma tori pe a se awon kankan ma so ri siri si awon ogun ta fi yo itaku boya tin ba dori Facebook ma bere si so ma wa so awon kan ta fi se odekun le Epaphras enikan ni bo ogun church yin gan wa nwe ma mo fe wa nbe lola lati wo rode wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen ni agbare ni to ni aye atorun ago mejo abonisin o waye elekeji o bere ni ago merin is a powerful meeting and I'm glad I fully communion Sunday eje vele ida to mi kin to ma lo nkan kon sele laaro yi
2: hello baba mi e ka ro oruko mi ni oyiride adeleke oje omo ijo ori afefe ogbe olorun ga fun eko to ye koro eto ye aye niyan pada eta gbadun ninu eto yin oluwa yo ma so agbara yin di otun oluwa yo ma te yin si waju mo ni eri to po repete akoko eni ka lo ra ile odupe lodo olorun pe olorun pese ile to po repete fun idile mi on keji oni pe awon mi meji won keko jade awon mejeji si rise olorun si wa pelu won lenu ise na eri keta oni pe olorun ra oko tuntun fun idile mi agbe olorun ga fun iyanu eti olorun se ninu aye wa lati pase eko eta nri lati odo yin olorun yo ma ten si waju mo ki mama olorun yo ma so agbara yin di otun olorun yo wa pelu yin o
0: nice inu mi dun si testimony baba yen lati ilu canada gbogbo eyan omo olorun egbe owo mejeji si aya gege bi woli olorun angeli to lohun o pin owo oja angeli to lohun o pin owo odun angeli to lohun o mo mo da olokowo ko dari afefe owo si o baba mama ti n gbo mi lasiko ni yo yi aye re yo layo in the name of Jesus Christ ko to dale eri ti e na jade in Jesus name gbogbo eyan omo olorun ateyin te follow program gbogbo eyin te need amewa to rowo lana to jeje gbogbo eyin te gbo olorun gbo po rowo loni oye mu ore ati idamewa yin jade mu idamewa re jade sa mu ore re jade olorun ba mo to ri nkan mi ti o tun sele account number church re ki n to pe account emi oluwa ni gbadura fun gbogbo eyin te fe da ore laaro yi mo fi majemu ipe so tele olorun to ni gbogbo fere si orun gbogbo eni to ba se ami si fere si orun fun won orun owo re ko si ki won na da layo ko pe mi fun testimony.